0: first Monday of November. So, maaaring magiging November 7 yan. Kasi yan ang first Monday ng November.
1: Yung eksaktong pecha yes, pang wala.
0: Yes, kasi nakalagay sa ating...
1: Yung eksaktong araw ang wala pa, pero yung event, matutuloy talaga.
0: Yes, okay. Tuloy na po. Kasi nga, ang sabi nga po ng COMELEC, masyado nang mahaba ang paglalagay ng mga ilang beses na napospon yan. Dalawang beses. So, yung nag-aatim na tumakbong SK ba, matatanda na, hindi na pwedeng SK.
1: Tama.
0: So, kung talagang gusto nila maglingkot, kahit wala namang posisyon, pwede ka naman maglingkot sa barangay mo.
1: Yes.
0: Sa komunidad mo. Kaya, anyway, sa lahat po na tatakbo, good luck sa inyo. Sa atin naman mga botante, nasa inyo na po ngayon yung sagradong karapatan na pagboto ng
1: mga managers ng mga bangko, mga ano ha. Lahat magandang sinasabi. Isa 'yon sa mga nagawa ng DCRJ. At hindi po sa pagyayabang ako po na inyong lingkod, ano, ang gumawa ng dahil marami akong kachokran sa ano sa Davao City dahil sa aking advocacy yung motorcycle development program, ano, yung safety riding seminar. Ilang ulit po akong nag-seminar, okay? Nag-training. At karamihan po ng mga riders doon, active ano, members ng community. So, sila yung tinap ngayon. So, yun nagbibigay sa akin.
0: Ganda yan, ha? Tuloy pa rin ulit natin yan.
1: Ngayon, pagkatapos niya, ano po, eto po ako ngayon. Dahil kahit na kailan po, hindi ako umidolo ng politiko. Noong isulong ha, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang pagbabakuna, ha? Pinutol ko na po ang connection ko sa kanila. Bakit? Ha? Dahil nga sa ayoko ng ano, di ba? Ibig sabihin marami namang mga bagay na ako'y may pinangahawakan at mismong yung batas na pinirmahan nila, ano, yung Republic Act 11525, ano, yung vaccination law, inaamin naman nila doon na ang bakuna ay experimental. Dahil experimental ang bakuna, magbibigay sila ng pondo na 500 million para kung ano man ang adverse effect ng bakuna na hindi pa talagang tested.
0: Yes.
1: Ha? Ito ang panggagamot yung 500 million. So, yun po, no? So, mula noon, so, ibig sabihin, yan po yung malinaw na sinasabi ko na hindi po ako umiidolo. Sumusuporta ako sa mga politiko minsan pag alam ko na talaga makakatulong. O, di ba? Pero oras na ang politiko gumawa ng isang karumaldumal na krimen, no? Para sa akin, mababalik
0: siya. Dakilang hangarin mo sa barangay mo.
1: Okay ano lang po? Yung ganyan, Kuya Teng, ano? Basta mahusay ang pagkatao, no? Pero kung pagtatakpan natin ang mga kalokohan ng
0: at isang
1: politiko, kamalian, wag naman, di ba? Okay yung, akala ko kaibigan, kaibigan tayo kasi maganda ginagawa mo eh. Pero ngayon, iba na ginagawa mo, ayoko
0: siyempre
1: na.
0: Siyempre naman, kailan chicken din kita.
1: Ayoko na, di ba? Ganun lang naman kasimple dapat, hindi ba? So, ganun.
0: So, tama-tama nga yun, malapit na nga yung barangay election. Ulitin ko po ha, ang barangay election po natin, Barangay at SK election, September 28 to October 5, filing of certificate of candidacy, October 22 to October 31, campaign period po yan. November 2 po ang 2026 ang election day. Pero may sinabi po ang COMELEC na first Monday of November ng 2026. Ang first Monday ng November is November 7. So, maaaring may pagbabago pa rito.
1: Hindi, at saka November 2, alam ko, holiday yan eh.
0: Yes. Hindi, actually ito, nailagay kasi ito nung nakaraan pa ito na aproba, nung dalawang beses kasi napospon ang barangay election tsaka SK.
1: Ang November 2 is Monday?
0: No, it's not Monday. Pero nakalagay kasi dito.
1: Ay, malamang.
0: Ang first Monday po is November 7. Baka may pagbabago po yan.
1: Baka nagkamali lang.
0: Wala po tayo. Baka nagkamali lang po sila kasi sabi first Monday ng November.
1: Tama, okay. Anyway, Teso Jose Bobadilla, bless, Harold, happy, healthy, good morning, Brother Saldi, Brother Tang, and to all Kamade, keep safe and healthy. God bless and protect you as all. Thank you, Lord, God Almighty, listening sa radio. Ay, at least sa radio nakikinig. Ano? Shirley Espinosa, magandang, sa ano to? Kalamba, Laguna.
0: Laguna.
1: Shirley Espinosa, magandang
0: alam ko, taga

0: Diyan si ano,
1: Sir Saldi?
0: BIA Director.
1: Ah, ganun ba? Sir Teng at sa lahat ng nakikinig o nanonood ng programang Mate sa DCRJ 810 AM. Romeo Balaga, good morning Sir Saldi, Sir Teng at sa
0: good morning po.
1: Sa Mate sa DCRJ 810 ng Radyo Bandido. Joy Boyd Beltran, priority pa ano,
0: siyempre, yung family first. Family first.
1: Ati Elvia, no? So ingat kayo. Okay. Anengela. Hindi na po pakikinggan yan ng mga bayarang mamamayan na iyan. Masakit man po aminin natin po ang katotohanan na ang mga umiidolo, ang mga grupo na mga nagrarally, puro bayaran iyan. Mga malaking negosyante na nasa likod ng mga politiko. At least opinion lang po yan. Ano? Okay. Jaime Samoya Bernante. Si Senator Bato de la Rosa willing to surrender, Sir Saldi, Sir Teng. Kung dito muna dinggin yung kaso niya, dito sa atin, as in local courts muna bago sa ICC. Kung talo siya sa kaso, ang isip kasi ni Bato, dalhin siya agad sa ICC. Oh. Eh, kaso nga, Sir Jaime, ano po, hindi po kasi ganun ang, ano, ang proseso.
0: Naging pamamaraan.
1: Hindi ganun ang proseso. Ang proseso po kasi ng ICC is pahuhuli ka, and then dadalin ka sa local court.
0: Saan pahuli? Pwede sa sumurrender kayo. Sumurrender.
1: Tapos, kukonfirmahin ng local court kung tama ba yung ginawang proseso.
0: Tsaka yung tama so, mga nakasulat doon.
1: Ngayon, kung ang hihintayin po natin, ano po, ay warrant of pares galing sa local court, eh hindi po mangyayari yun. Bakit? Kuya Deng? Kasi ang demanda ginawa sa ICC at wala pong nagdemanda dito sa local court. Dahil nung panahon na iyon, eh hindi nila magagawang magdemanda sa local court. Kasi nga, nakaupo pa sila sa poder ng kapangyarihan. No? Tandaan po ninyo, yung demanda po ay nangyari
0: 2018.
1: Nakaupo po ang Duterte administration. So hindi ka po makakapagsampa ng reklamo dito sa bansang Pilipinas dahil immune ang ano.
0: Yan ang mga bagay diba? Na hindi naintindihan ng mga iba.
1: Eh ngayon, kaya nagsampa po sila sa ICC. Ngayon, dahil sa ICC nagsampa ng kaso, eh saan po ninyo inaasahang maglabas ng warrant? Natural, kung saan sinampa yung kaso,
0: doon manggagaling
1: ang warrant. Ngayon, kung sasabihin po natin, Pilipino, dapat Pilipino court. Tandaan po ninyo, ulit, Pilipino din po na mga biktima ng EGK ang nagsampa ng reklamo. So away po ito ng Pilipino sa kapwa Pilipino, no? So kung sabi po ninyo ay kayo ay maka-Pilipino at patriotiko, eh isipin po ninyo yung mga nagreklamo po yung mga Pilipino din.
0: Tsaka hindi yun, may mga batang ng
1: kaya
0: crossfire.
1: Kaya dapat
0: bata.
1: Bilang hindi naman tayo sangkot diyan, so hayaan po nating ano, gumulong ang tamang legal na proseso.
0: Tama.
1: Yun po ang maitutulong natin. Kasi nawalan na po itong mga biktima eh. Ang hinihingi na lang po nila is justisya.
0: Katarungan.
1: Katarungan na lang po. So, mahirap bang ipagkaloob sa mga biktima ang justisya na hinihingi nila?
0: Na halos gabi-gabi hindi sila makatulong diba? Nung unang mga nangyari yung mga bagay na yan.
1: Ayan, sabi ni Ate Elo, dapat naman talaga local court muna. Anyway, so gaya ng paulit-ulit na po nating paulit-ulit na nating ano, no?
0: Binabanggit.
1: Binabanggit yan. Ano yung, 2 years. 2 years yung anak niya. Oh? Wow, 2 years. Mission. Ang tagal, ano?
0: Wow. 2 years.
1: Ano? Anyway, Jaime Samoya Bernante, ano po? So, yun po lang po yung paliwanag natin, ano po? Kung tayo po ay para sa katarungan, eh sana'y wag po nating sagkaan ang paghingi ng katarungan.
0: Naman sa mga biktima.
1: Ng mga biktima, ha? Kahit na isa sa ating mga sinusuportahan ang nagiging subject. No? Kasi, katarungan ang gusto po natin. Eh. Lahat gusto po ay katarungan. Sana wag po tayong maging sagabal sa paghingi ng katarungan.
0: Ng kabilang panig. Diba?
1: So, yun po ang Mate. Sana maunawaan niyo po. No? Okay. Joke time na tayo, Kuya Teng.
0: Yes.
1: 5:15, ha? So ang joke natin ngayon, Kuya Ting,
0: gusto ko yung nakaramang joke, yung dalawang na.
1: Ngayon, sana magustuhan mo ulit. May isang religyosa na babae, may alagang dalawang parot na babae.

0: yung dalawang alaga niyang parot na babae, meron may pagkabastos. Sa pabalaw dahil...
1: Pwede kaya sa ere?
0: Eh, hindi naman. Basta ano, sabi nilang na palagi, hello! Pagka may tao, hello! Kami po ay mga kalapating mababa ang lipad. Gusto niyo po ng ligaya? Yun lang ang sinasabi nila. Alam mo naman, di ba? So, hindi naman siya masyadong karapat. So, kaya namumroblema siya kasi napapahiya siya, di ba? Bilang may-ari, ano pa itong may-ari ito, di ba? So, naidein niya ngayon sa pare. Sabi niya, Father, alam mo yung dalawa kong ano, parot na babae? Ano, gusto ko sanang, ano eh, tanggal niya. Kaso, naawa naman ako, napamahal na sila. Kaso, ano ba problema sa kanya? Masyado pong malaswa ang mga sinasabi niya. Ano ba sinasabi nila? Yun nga po, sinasabi nila palagi na, hello, good morning. Kami po yung mga babaeng mababang, kalapating mababang lipad. Gusto niyo po bang mag-enjoy? Ganun. Napapayang. Sabi ng pare, ay nakakahiya nga, no? Ay, meron akong solusyon niya, sabi. Meron akong dalawang parot na lalaki, sabi naman niya. Ha? Na ito

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hello mga ka-AHA!
2: Kami sina Elisa
1: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
2: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
1: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
2: Kita-kits mga ka-AHA!
3: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube.
4: Pero yan. Yeah. Pang magsulat, pero anyway, wala namang pressure sa journaling.
5: Yes, wala namang pressure talaga.
4: Oh, so nagsusulat lang ako noon. Tapos sa church kasi namin, meron yung parang yung mga devotions ba, yung may mga pag-aaralan kang verses. So naka-incorporate na rin yun dito sa aking journal. So kaya ever since, nag-journal na ako. Pero dahil nga ang dami nangyari, nadagdagan yun. Hindi na lang yun yung format ko. So mga humaba na siya, may mga ano yun, mahabang paragraph na. Tapos yun na nga, nagkaroon ako ng mga team.
5: Yes,
4: so may pag-BTS na nga dito. Na
5: sa Makdo. Oo.
4: Sa Makdo. So, in the same
5: time. Ay, kinover mo siya.
4: So, ano din to? Mercury.
5: Ah, talaga?
4: Mercury, ano? Sorry na po. So, ayan. Ito yung 2021.
5: Ah, okay.
4: Na so, hindi to sponsored this time.
5: Yes.
4: So, yun yung mga naging, ano ko, background lang ng mga...
5: Okay.
4: Tapos, nung 2021, kasi meron nangyaring personal talaga sa family namin na doon talaga nag-shift, hindi lang yung mundo ko, pero pati yung nag-reflect din kasi talaga siya sa journaling ko. So, kwento ko na lang din para may background yung mga viewers
5: sige
4: natin. So, 2021 kasi, namatay yung lola ko. And yung lola, lumaki kasi ako sa lola. Pero kaya siya naging mabigat kasi yung pinakasyon, lalo na kapag talagang mabigat yung pinagdadaanan, mas naglilin ako dun sa talagang lahat, ilalagay mo dun yung emotion.

0: namin lahat po yan. At bubunot kami after niya na mamaya bago matapos ang aming programa. Sino man yung di random naman ang pagpili natin diyan, oh.
1: Pero alam mo ba sa English yung pagsabay, sa pagsakay?
0: No.
1: Hitch.
0: Hits, iba yun.
1: Nag-hits lang naman.
0: O, tinanong nga natin ngayon. Sabi nga natin, update natin sa Bagyong Doming, Kuya Ruel. Andyan si Obet Badrina ng Weather Specialist ng Pag-asa. Good morning, Obet. Good morning, Obet. Nasa programa ka ng Double R sa Radyo Bandido. Update na kami ng Bagyong Doming. Good morning, Obet. Nagkakaroon lang ito konting technicalities, ha. Naputo lang, ha. Pero babalikan natin niya kasi magsisimula na bang rainy season?
1: Oo, kasi paano na eh.
0: Hindi ko
1: matapos nga na, ng ano, summer.
0: Hindi pa kami nagsiswimming.
1: Oh, meron na. Sa linya na si Obet Badrina.
0: Nang weather specialist ng Pag-asa. Good morning, Obet.
2: Magandang umaga po, ganyan sa mga tagapakinig natin. Ang huli pong lokasyon itong minomonitor natin ng bagyong si Doming ay nasa 970 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taga yung pinakamalakas na maabot ng 90.
1: Garlic oil para sa immune system.
0: Yan, yan ang mga produkto ng 80s warehouse na nakakuha pa sila ng 841 million, no?
1: Counterfeit, 841 na counterfeit na
0: mga produkto na peke na sa pamuno ni Commissioner Ariel ng Pumoseno at ang kolektor niya si Geoffrey De Vera ng MICP CIIS. Nakita ko may isang produkto ron, ha. Bagitin natin para sa kalaman, di ba? May napansin ako rin, mamahaling na lotion ba yun? Cetaphil, kuya rin.
1: Pinipiki kaya.
0: Siyempre, pipiki nila yung mamahaling, hindi murahin.
1: Kasi mas malaki kikitain.
0: At saka mabenta yun.
1: Kaya nga, misan.
0: So, mga peki pala, hindi porkit na walang registrado ako, di peki
1: dito,
0: talaga.
1: Mura lang. Yun pala, binibili mo peki. Kaya kawawa din yung, kawawa din yung,
0: tsaka yung epekto,
1: original na, kasi, diba, they are spending
0: millions.
1: Oo, para sa marketing, di ba? Para sa promotion ng product. Tapos yung mga peke na kikinabang, di ba? So, buti yung ginagawa ni Commissioner Ariel na pumusin na talaga nire-read niya lahat ng peke at saka lahat ng mga smuggled goods.
0: Mabuti naman. Maiwasan din ng mga publiko na gumamit ng mga ganyan na pwedeng may epekto sa kanilang katawan. Diba? Lalo na sa kalusugan o sa balat. Ano mo, delikado talaga yung mga yan na dapat maghipit sa mga ganyan. Para... kasi kung gagamit ka yan, ang resulta niya, pwede ka ma-hospital. So, gastos ka naman.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Hindi mo alam. Yung pala, o kaya, gastos ka ng gastos, wala naman effect. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung pala, yung pa sinasabi, ito, yung sabon, no, pineke, yung pala, gaw-gaw lang laman.
0: Oh, yeah. Mga diba? Pulbos yun. Alala ko, ang dami dati nun sa divisory.
1: Oo, di ba? Kaya, pag-itingin talaga ang paghuli ng mga fake.
0: Yeah, lalo na yung mga iniinom, yung ginagamit
1: yung mga
0: sa
1: gamot, di ba?
0: Mga gamot. Lalo na yung mga gamot. Ako sa tingin ko, dapat patawan ng mga mas matinding parusa yan. Pwedeng, life improvement kagad ng nun.
1: Kasi yan eh, pwede kang kumiti ng buhay dyan.
0: Oo, naman. Dapat ganun ang pagtingin. Sana magbago na rin ang mga Pilipino sa 2028. May election ho, ha? Sinugurado ho ng Tito Bongbong Marcos na magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Wala ho yung no election scenario na drama
1: niya. Hindi naman sa kanyang galing yun eh. Hmm. Yung no election sa galing
0: yun. Doon sa kapatid niyang na crazy. Ay, nako! Nako, ikaw ko yung Ruel, sa tingin mo ba, sa oras na 10:52, sa tingin mo ba, makakasuhan ba si, napardon lang to eh, di ba? Pinardon na nagkaroon ng absolute pardon. Conditional pardon nung una kay FBR. Tapos ito, absolute pardon. Binabreak siya ulit.
1: Ba
0: bagong tao. Pwede bang bawi na ron? Sabi hindi raw eh. Pero ang tanong natin, itong obstruction of justice ba? Tama ba siyang kasuhan? Ano sa tingin mo dyan?
1: Kung titingnan mo yung batas na walang kinikilingan, dapat kasuhan siya. Kasi yung mga ordinaryo na tao eh, pag kinadling mo yung may kaso o yung criminal eh, kasama ka kagad eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, hindi mo pwede sabihin na, senador ako, so exempted ako dyan.
0: Kahindi.
1: The rules is, law is the law. Diba? So, dapat, hindi yan pinipili kung presidente ka o senador ka o...
0: the law is hard, but still the law.
1: The law may be harsh, but the law is the law.
0: Ayan.
1: So, dapat makasuhan. Diba? Mm-hmm. Hindi lang si Senator Robin kasi may mga tumulong din eh. So,

0: 'yung imbestigahan. Mm-hmm. 'Di ba? Eh sinasabi, kita-kita mo sa video, sa sobrang bilis daw ng takbo ng sasakyan, hindi nila mahabol. Mm-hmm. Eh kita-kita mo naman, hindi naman tumatakbo ng sasakyan. Sila pa nga nag-ano, orchestrate ng traffic eh. Dahan-dahan lumalabas 'yung sasakyan, eh, 'di ba? Mm-hmm. So talagang pinatakas nila.
1: Pinatakas, oh. So pasok na pasok sa obstruction of justice, ha? Ha? At ako dapat lang kasuhan siya. At iba pa sa tingin ko, hindi lang si Robin Hood pala ito, mm-hmm. ang dapat kasuhan dyan. Eh, may iba pa. Kasi nga, biro mo, law maker ka, law breaker ka. Di ba isang malaking inconsistency yun?
0: No, nasa legislative ka eh. So alam mo eh. Di ba?
1: Tapos, eh, kaso mo lang ang alam daw. Ayun ako, what meron happened?
0: Meron naman.
1: Country, anong alam niya ako yan?
0: Di ba, siya nga yung ano, parang chairman ng ano eh.
1: No, Constitutional Commission. Diba? Binigay mo dun sa isang ano. Eh, dapat, yun ang question ni Marculeta.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ano, sino ka ba? Hindi ka abogado, ba't ikaw ang chairman ng Constitution?
0: Dapat abogado yan, di ba? Tanong mo, what is Constitution?
1: Si ako, banas na basta ako dyan, ha? Punta ko sa Senado yan, ha?
0: In Tagalog, it's sa ligang batas. Tama ba?
1: Ang Constitution, no, sa ligang batas. So, yun nga, ako, eh, kayo! Nako, dapat ho mag-iisip. Hindi na. Sumayaw lang, kumanta lang. Binoto niya. Number, gulit ako ha, number one yan naging senador na wala namang kabuhay-buhay. Oo.
0: Mm.
1: Sayang lang ang pera ho natin dyan. Nako, kayo.
0: Ba't yun nga, kaya nga, alam mo sa akin ha, kung papalitan mo, dapat i-amend ng konti. Kasi, kita mo, sabi nila eh, if you want to be a bagger, you apply for a bagger lang ng isang supermarket, you must be college graduate, you must have experience, you must blah, blah, blah. Pero if you want to be a senator, you just know how to read and write, that's all.
1: Oo nga eh.
0: Di ba? Pero po, ang laki ng responsibility na gagawa ka ng batas, tapos hindi ka nakapag-aral, di ba? So, yun sa tingin ko, kailangan i-amend yun kasi parang driver yan eh. Itong driver, nag-aral talaga ng, for example na lang, sige, yung piloto, nag-aral talaga ng pilot, sa pilot academy. Nag-aral na, nag-delubasa, talagang pinag-aral mabuti. Tapos, ito naman is bara-bara lang. Saan ka sasakay, di ba? Siyempre doon ka sasakay sa talagang well-equipped at saka talagang marunong. Di ba? Nakakatawa. So ito, paano tayo unlad kung hindi nga alam kung ano yung batas? Tapos magiging senador ka, tapos chairman ka ng...
1: Butas-butas yan. Kaya dahil dyan, Kuya Rin, bumunti ka ng tatlong nag-commento sa atin. Na sa ating fanpage sa Double R sa Radyo Bud. Paki-like at share nyo ang aming fanpage. Itong nanalo ng 100 pesos load sa oras na 10:56 na po ng umaga. Sino to? Ariana Grande. Hindi, Ariana...
0: Maganda.
1: Maganda. Ariana Maganda. May maganda Ariana. Pangalawa si ato Frederick, tama ba ako? Franco. Frederick Franco. At ang pangatlo

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
2: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

0: Magandang umaga po mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David, sa ngalan po niya Concejal Tol Mac Ignacio. Welcome po muli sa aming programa. Kamusta po kayo? Kamusta ka, Darwin?
0: Yan, ayos lang, no? Kamusta kaya kayong mga taga-subaybay? Sana'y patuloy po kayong nanonood sa amin para may chance po kayong manalo ng 500 pesos. Ang kailangan po natin, nakashare po itong pinapanood nyo, dapat may sharer badge kayo at sali po kayo sa diskusyon namin, no? Lagi namin pinag-uusapan ngayon, ngayong mga sumunod na linggo, ay yung teleserye ng Senado. Huling Sabado po, sana sa susunod na Sabado, nandoon po ang inyong mga pangalan.
1: Oo nga, exciting po ang ating mga pag-uusap.

0: ng sobra-sobrang atensyon umpanan sa Kongreso. Imagine, last year pa nila ito niluluto, ano, at ngayon lang talaga siya, kumbaga, nainin, no? Kumbaga sa kanin. No? At ngayon nga, syempre, kinakailangan na siyang ihain sa publiko. And so, technically speaking, all of these things kasi will be in relation to the impeachment because alam naman natin, if the Vice President will be impeached, she will be perpetually banned from running or holding any government position. And this is something na syempre gusto rin naman ng mga paalyado ng pangulo dahil alam nila na kapag
1: tayo iintindi ng isa't isa, magmumukha lang po tayong troll. Sana wag nating hayaan na mabansagan tayong troll kasi ganun po yung mga troll. Kahit anong sabihin nyo, yun na lang hindi ka nila iintindihin. Ang papakinggan lang nila yung gusto nilang sabihin. So sana magpalitan tayo. Walang masama po, palitan tayo ng usapin. Hanggang ma-high blood tayo.
2: Ayan na. Yan. Dahil napag-uusapan natin yung politika talaga ng mga nakaka-high blood. Ito, gusto kong itanong, nakaka-high blood ba talaga? Kapag yung stress na ganito, I mean, ginagawa lang nating joke, pero talagang nakaka-stress itong mga usapin sa sa politika, no? Alamin nga natin kung talaga bang nakakadagdag to sa tinatawag nating high blood o alta presyon, di ba? Makakausap po natin, ano, dahil Darwin, bago magtapos ang buwan ng Mayo, ipag-usapan natin. Dati ang tawag dito na, sa DOH, Hypertension Awareness Month. Pero ngayon, worldwide, ang tawag dito, Darwin, ang cute na nga pangalan, ano, May Measurement Month. At mukhang ang measurement dito ay yung blood pressure. Ano? Mm-hmm. Kaya i-welcome na natin, Darwin, sa linya ng telepono. Si Dr. Alejandro Bimbo Diaz, professor po sa Department of Neuroscience and Behavioral Medicine, Faculty of Medicine and Surgery. Oy, mula UST din kanina, kausap natin mula UST. Ano? Isa rin po siyang vascular neurologist at pangulo po ng Philippine Society of Hypertension. Good morning, Doc Bimbo, Jessica at Darwin po. Welcome po sa MAC-servisyo. Doc Bimbo? Doc, good morning!
1: Hello, Doc!
2: Ayan, medyo ayusin lang natin, ano? Ayusin lang natin yung linya ni Doc Bimbo. At
3: noon, normal pa, pero sa ngayon, 130 over 80 yung mga blood pressure ko na noon. Tumataas pa ako nag-135. So, ang ginawa ko noon, nag-lifestyle decision ako na magbaguhin. Well, mayroon namang gawin ng iba. Ang una kong ginawa, tinanggap ko yung rice, white rice. So, hanggang ngayon, hindi ako naglo white rice. So, malaking bagay yon. Tapos, binawasan ko yung siyempre yung salt intake, yung mga sausawan. Tinanggal ko na lahat yon.
2: Naku, sausawan.
3: Tapos, medyo inayos ko yung mga aking physical activity. Magmula this year, zero alcohol na ako. Yung mga ganun, napababa po ang blood pressure. In fact, kahapon, nag-blood pressure ako, meron akong monitor. Ang BP ko kahapon is 112 over 68. Ooh. Na walang gamot yan.
2: Yes.
3: Even at my age of 68 years old na ako, pwede gawin yan. So, balik tayo sa tanong, pwede bang yung hypertension ma-reverse pa?
2: Uh-huh.
3: Depende yan. Kung nasa range ka ng mga 120 to 135, wala ka pa sa mga 140 over 90, 100, pwede pa yan ma-reduce. But of course, siyempre, as one ages, edad mismo, wala tayong magagawa dyan. As one ages, isa yan sa risk factor na medyo sa matatanda, tataas yung systolic blood pressure. Yung nasa taas, yung diastolic blood pressure, hindi tumataas. So, tawag natin dyan, systolic hypertension in the elderly, sa matatanda.
2: So, meron
3: pero,
2: para sa age.
3: Hindi sa yung talaga mangyayari yon. I think if you kung kitinan mo yung mga 30 years old ngayon, if you project yourself 30 years from now, ano ba gusto mo makita sa sarili mo? May hypertension, may stroke na, marami nang mini-maintain, 4 to 5 drugs, chronic diseases, di ba? Ganyang edad. Pwede mong i-avoid yon kung gagawin mo yung assignment mo nito pa lang.
2: Correct.
3: At 30 years old. But ang problema kasi,

0: Alam mo, young people feel they are invincible.
1: Guilty wala,
0: parang dog. Kaya, ang hirap i-convince ng mga ganyan. Kasi wala silang sakit eh.
1: Correct.
0: So, I think information, ito yung ginagawa namin through social media, ini-educate namin na you really have to start it while you're still young.
1: Ayun.
0: In fact, ang plano namin, ano, siguro kung makirehat habang presidente pa ako, gusto kong umikot sa certain schools, elementary schools,
1: yes,
0: to educate the students about this thing.
1: Correct. Maganda yun, Doc.
0: Healthy eating, yung ganun-ganun. So, tingnan natin, advocacy yan. Gawin natin yan.
1: Ayun, Doc Bimbo, maraming salamat po. Nabitin tayo, Doc, sa susunod. Sana makasama ka namin dito sa studio, Doc.
0: Yes, okay. So, thank you. Salamat sa pagkakataon.
1: Ayun, nakausap po natin si Dr. Alejandro Bimbo Diaz, presidente po ng Philippine Society of Hypertension.
2: Yan, kung narinig niyo po kanina, meron po siyang pasyente na 30 years old lang. Sobrang bata. No, so yung hypertension po, wala pong pinipiling edad. Kaya kung narinig niyo, gusto niya pong umikot sa simula pa lang, elementary school pa lang po, eh para makapagbigay na ng mga dapat gawin, maiwasan na to. Pero good thing naman, pag yung certain level ng hypertension, eh nare-reverse pa naman.
1: Kaya pa.
2: Oo. So hanggat maaari, punta na kayo dyan, may mga clinic kayo, eh pagpa-check na po kayo, no? Para alam natin yung mga dapat gawin. Para, at iwasan na rin po natin, o bawasan, ang pag

Chief Rico Chu. SSS President Robert Joseph Declaro at ang ating OTS Administrator Gilberto Cruz. Talagang hinahanap si Auntie Claire, oo. Hinahanap si Auntie Claire ng sambayan ng Pilipino. Ala po sa listahan, kahit balibaligta rin ko, ala po sa listahan eh. O, eto na nga. Eto na nga.

0: devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan mga kaibigan. Ikalawang oras na, ang bilis talaga oh. Second hour ng inyong Johnny Gomez Live. Ngayong Sabado, ika-30 ng Mayo 2026. Ilang kimpot na lang, Hunyo na, pasukan na naman ang ating mga bagets at ang ating mga chikiting. May mga pahabol na text yung ating mga kababayang Pilipino, ha? Sandali lang. Patungkol doon sa survey na ginawa ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Pamaya-maya sisilipin natin yung text ng ating mga tropang JGL. 7 minuto na, makalipas po ang ganap na alas 3 ng hapon. Pag-usapan nga muna natin yung mga what are we to expect na mangyayari sa Senado. Sige nga, ano bang inaasahan nyo na mangyayari sa Senado by Monday? Ano bang inaasahan nyo? Dahil lang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, yung Blue Ribbon Committee ay magkakaroon ng subcommittee. At ito po'y pamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta na ang main agenda nitong subcommittee na ito ay flood scandal, flood control scandal. Okay. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, hinahamon niya. In fact, ito yung salitang binitawan ni Marcoleta, hinahamon daw po niya yung pangulo. Total, ang sinasabi ng pangulo siya yung nagpasimula nitong flood control investigation na ito.

ang kasalukuyang posisyon. Galing na tayo riyan eh. History repeats itself. And it will continue to repeat hanggat Marcos ang nakaupo bilang presidente. Sa tingin ng baumayang Pilipino, hindi malayong mangyari yan. Dahil galing na tayo riyan eh. Okay? Now, it is up to Bongbong Marcos to somehow ipakita na mali yung kanyang mga kritiko at mali yung ating mga kababayang Pilipino. Oh, bakit pinanggigigilan si Alan Peter Cayetano? Okay, hindi lang po yan. Pebrero 23, 2021, muling isinulong yung konsepto ng remote participation sa ilalim ng proposed Senate Resolution Number 658. Inihain ito ni Drilon kasama si Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at dating Senador Ralph Recto. Nakakwentuhan daw ni Bongbong Marcos. Sa pagkakataong iyon, mas pinalawak daw po yung panukala. Hindi na lamang plenary sessions ang sakop, kundi maging committee hearings gamit ang electronic communications at online platforms. Sa madaling salita, noon pa man, malinaw na yung kanilang posisyon. Pwedeng gamitin ang teknolohiya upang matiyak na may representasyon ang mamamayan kahit may extraordinary circumstances. Kaya ngayon, marami po yung nagtatanong, ano nagbago? Anong nagbago sa panahon noong July 31, 2019? At February 23, 2021, at yung walkout na ginawa sa Senado. If the agenda of these senators to agree on teleconferencing, yun pa rin, hindi nagbago. Kung walang political bias at walang political maneuverings at walang itinatago, eh bakit kailangan pa nating pag-aksayahan ng panahon na talakayin itong walkout na ginawa ng mga senador ng minorya? If these 11 senators are really considering na mailahad yung katotohanan, not just dun sa flood control miseries, isama mo na yung impeachment proceedings laban kay Inday, which I welcome, di ba? Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo, ituloy na yung impeachment na yan. Eh bakit merong mga panggigipit na nangyayari sa mga senador ngayon? Merong plunder kay Jinggoy, prediction, no? Pero yung nanalo ng mga senador ng 2025 elections, tayo lang, itong programa lang na ito, ang nakakuha ng 100% ng lineup ng incoming senators ng 2025. Di ba? Itong programa lang na ito. Pwede po ninyong balikan lahat ng pag-aaral na ginawa ng mga political analysts, ng mga commentators, ng mga survey companies. Tayo lang, dito lang sa programa na ito, lumabas yung lineup na ngayon ay komposisyon ng Senado. Numbers will never lie. The probability of Inday being acquitted is so high, napakataas, napakalaki ng probability. Kaya iba't ibang angulo yung kanilang ginagawa. So how can we say na this is not a political problem?

Maganda nga po mga kaibigan. Siyempre, Sabado na naman, ika-30 sa buwan ng Mayo. At kasama na naman po ninyo yung lingkod, Sunny Ilustre, sa ating programang Salimasa dito po sa DCRJ 10 AM, Radyo Bandido TV.

ang nagsasabi ng totoo. Yan naman. So yung mga kaibigan na, at siyempre, ano ba ito? Mga nandito. Ayan. Nagpalabas po kasi si Senator Amy Marcos ng isang video na sinasabi na merong Noel, no elections, na papalitan ang constitution, na merong ganyan. But this was vehemently opposed by President Marcos. Yung unang tinanong siya ng media, inis na gumano lang siya. Ano bang masasabi niya ng pangulo sa ginawa nung ano mo, kapatid mo, more or less ganyan tinanong niya, sabi niya. And then napuno na siguro, nagsalita na. Ang sabi niya, that is ridiculous, that can never happen. Sabi niya in his words, kahit kailan wala akong kinausap, I never talk to anybody at any time, at any place. Yung parang ganoon na sinasabi niya. Na yun ay fake news. At binili na niya si utol niya, si Ading. Ading ba niya yun? Sino ba mas matanda? Siyempre junior di ba? Parang mas matanda si, hindi ko alam Akong, sinasabi niya doon sa kapatid niya na you fire your staff. Yung tauhan mo na nagbigay sa'yo ng fake news na yan, you fire itong staff mo na to. Because, isa pa, yung sinasabi daw nila na magpapalit ng leadership at si Cayetano raw ay walang blessing ni Ferdinand Marcos. Ang sinabi naman niya ay hindi yun maaaring mangyari na uutusan, sabi niya, anong gagawin ko? Uutusan ko yung senador na iboto yung gusto ko. Imposible daw yon, sabi ni Pangulo. So, well, kung yun ang sinasabi niya, di okay. Subalit ang pinoproblema ngayon ay marami sa mga senador o mga lima yata ang may mga nakabinbin ng mga kaso. May hinaharap na kaso at ang matkadalasan plunder tungkol sa salapi, pananalapi. It happen when there are itong force majeure na hindi ayon dun daw. Kinotra naman nila yung sinabi ni force majeure ni Senator Robin Padilla. Kasi ang definition ni Senator Robin Padilla pag kami gera sa Iraq, yung mga ganun ba, Iran-US war, na sabi naman nung mga kumukontra sa Senado, ang layo-layo naman nun. Ha? At nilina, huwag kang kutis sibuyas. Nasigawan ka lang ng konti. Iyak-iyak ka na. Hindi pwede ganun. You're a public servant. And of course, dapat makapal ang mukha mo. Yun ang sinasabi ng artista. Sabi niya, magwo-workshop tayo. Ang unang ituturo ko sa'yo, paano kakapal ang mukha mo? Yun ang dapat. Because also, you cannot be, if you are a public servant, if you are a public official, if you are an actress, actor, if you are a public figure, you should always be prepared to accept criticism. Mga kaibigan, it is 4:59. At siyempre, mga kaibigan, huwag po kayong maglilipat ng inyong station pagkat susunod na po ang Power to Unite ni Sister Elvira at ni Father Mike Garcia. At siyempre, sa ngalan po ng kasama natin si AJ Austria, si Idol, yung mga idol natin, si Ariel at si Jericho, at sa lahat po ng mga nandito po sa ating station. Ito po ang inyong lingkod, Sunny Ilustre. Pansamantala nagpapaalam po pa, magsama-sama po tayo.

Muli sa Sabado dito sa ating programang Salimasa. Dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV. At ako po ay nag-iiwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: kasama namin mga youth na nagboboto na.
1: Okay.
0: Mga young professionals. Tapos, yung iba doon, mga, may mga bagong magboboto din ngayon. First time nilang magkakas ng vote ngayon, okay. November. So, naririnig ko yung mga kwentuhan nila. Yung mga medyo young adults na nakapagboto na, sabi doon sa mga ano, oy, huwag niyong kakalimutan itong mga nangyayari nito ngayon. Pumili kayo ng tama. At pumili tayo ng maayos kasi ang kawawa talaga nito, hindi lang kung sino, kundi tayo rin ang mga kabataan. Sa atin babagsak ang mga maling desisyon na ginagawa nila ngayon. Kaya mag-iingat tayo. So sabi ko, ah, meron ng awareness itong mga batang ito. Kaya medyo sabi ko, nung narinig ko, di umupo din ako na pinakikinggan ko sila. Ah, medyo ano na sila, tita. May na ano nga, sabi ko, well, this is really good. Kasi the young generations are actually gising.
1: Gising sila, but it has to be specified. Magkay sila. Nagising kayo kung sino yung tama at sino yung mali. Diba? Hindi kayo maniniwala sa propaganda, sa mga fake news na yan, yeah, na pinapasama ang isang side na wala namang kamay.

0: talagang ibinigay po namin bago sila umalis para magamit po nila. At pera pa po dun yung airfare, board and lodging, food. Last week, nagbigay na po tayo ng allowances for the solo parents. Monthly po yun binibigay at 1,000 pesos each. Tapos po, syempre, nakipagtulungan po tayo sa Dole. Hinilingan ko po talaga na magbigay ulit ng tupad beneficiaries para po naman magamit ito sa Brigada Eskwela dahil nalalapit na ang pasukan upang magtulong-tulong ang mga mamamayan na ma-ready ang lahat ng classrooms dito sa lungsod ng Pasay. At ongoing din po ang atin pong Enhanced Monetary Inflation Assistance Program or EMI Assistance na kung saan ito po ay hindi family-based, individual-based po ito. Lahat ng mamamayan ng Pasay, puwera minor de edad, at saka po yung beneficiaries ng 4Ps ay talagang lahat ng member na yan ay tumatanggap ng maliit lamang nakalaga, pero ito po ay per
1: kung saan po malinaw na dapat natin isulong at palakasin ang ating TechVox system. Kagaya ho ng sinabi niya, isa ho niyang pangarap para sa kanyang administrasyon ay pagkatapos po ng 2028, ang bawat Pilipinong pamilya po

0: ay merong isang CHED graduate or merong isang TESDA graduate. Kaya ating pong hinihikayat ang ating mga kababayan na mag-TESDA ho kayo. Mas maikli po ang training namin kesa sa CHED at mas mabilis pong magkatrabaho sa dulo.
1: Kami ang patunay as an industry and as an institution na pagkatapos ng training talagang may trabaho po.
0: Basta sama-sama sa TESDA, kayang-kaya.
2: Ceremony ng World Skill National Capital Region. Siyempre, inaasahan natin ang tagumpay ng Beauty and Trend Center, Ma'am Iris Dane.
1: Ito po ang opening ceremony for the National World Skills Competition. First time ever sa Pasay Makati District na may mag-join sa beauty therapy. Ito po ay dito pa lang sa regional. Magkatapos po, pagpala rin awa ng Panginoon, susunod tayo sa National and World Skill.
2: Ayan.
1: Opening program lang, parang i-acknowledge lahat ng mga skills na nag-join, yung mga category, lahat po under National Capital Region. Yours truly ang naging first registered training and assessment center under Beauty Care Skin Care sa Pasay Makati District. And then kami rin po yung nag-pioneer ng unang makipartner kay TESDA para iangat professional ng different kinds po, mapa-facial ito, nails, eyelash, wellness, S-pool, yung ibang SPM yung meron na din po yan ngayon, ma'am. Yun po ang purpose kapag meron tayong technical vocational institution. Dahil ito ang pumupondo ay ang ating gobyerno. So dapat po itong nabibigay sa tamang mga tao na kailangan nila yung certification and skills training.
2: Ayan.
1: Ma'am, grabe rin yung preparation namin. Kompleto naman po yan sa amin. Hindi lang training, pati supplies, pati pagpapaganda, yung mga ina-apply. Meron din po kami. So maganda po itong avenue. Sabi